mpae na eti onyankopɔn asɛm a wasisi aman radi tumfo eda wasise nenso odi ache eda wasi unhwe supa wa bambo au di maya na jui wa maboni bia nkanye radi mebompa ese bra unse mube ifaso na ye ubi biere ye o yesu dimu na mebompa ye amen adofu numpese ye share adisuye bia so see the wonders of God's grace unyanku pwa dom anwadia eye senchrenia eye Yeka Kristo sum nyinane ensisa. Se onipa obesi sen free isumu abahan mu. Befi bonsamu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen. Befi boni mu abatenene mu. Onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye. Nemu adum bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye nsenkyerenie no nyina. Ti mekan bibia free twro se mu a kirew. Nefe ye di biya tutu biho ni ashe ni nyamibe ya maya no pei. Eye Genesis eti insia. Nchimo enson ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia. Nchimo enson ene ngotri. Osina eradika se. Mepipa nipa mabo wono. Efri asasye ni efri. Ifro nipa so, ekosi ntote bua ne mwa wawia.

ye di asangwache. Na e uradi free e humu mu buwe ahi obuse. Mwani de obri afutuweni. Nse mwa emuni ni mdiye mwini.

tena musu bebi aya abrebi aya boni su bebi aya dene dino enye kura hevye ni nye hon enti eni pa bompa ya maunya me hon huma kasa achiro na da kruwe siye jina se da ebie fi nekro bibi aya boni bia minko hon eti se usi se jina nwa ebre unsi e jina nuti se ni ana enye mesitie wakain galiti fo eti num ichimu dunkron e banwa osi hunemu nyumano ede di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abraboda da no no edutuo otan akayo hwewa brabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane e ko ni edwane ni ade onye ne yire nsi no yi ne nsabo no agobone ni de titi sa yi no mo na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko kavre no pena ka se radi se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyere fura mo nya abra bo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo foforo no nya nya adwuma Efe tosu miye no. Use evidence, internal evidence. E de diwo abra bom wakumu muna epie wabontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra wakan boni chile nyanko pon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabonu bi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay ehon enonkwa. Basa hum hum krum krum no bape. Fache no ba hallelujah. Obi abo ose fa boni tu si da ebi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa penam ni nipa na ye pe. Ye hunsunsunu e da mene ne ntem. Obi betumi akwa so da bia hunsunan sunsunu e bia na na bra bom. Boni bia wo ye bi. So still our friend so ye Kristo ni. Na honhom aba no ne odo ebe si otan anem. Honhom aba no ni enigye ebe si awere ho adun sunsunu anu se meti wiase ye de mawumpa na na konum DDT. Da bi sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won da jem o unnum diditi anu odru jem won se wa chi mabi o gana wo di mfie se wo de ye mo 200 years a whole year forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. Now be who say e uku honum faso bieniso. Huhuma banu ni odo. Eni jie. Asum jie. Abojo chire. Bema ni kuku tise tudro ni ja. Ni yiri biena no ani sum to. No abonu sum. O sakra. We read the diwa tempa. Utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemoye obi oha ni trimu odne ayemu onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa no asa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemuye, obia odidi, otini demu didi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Itibra obaye ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa huwa uura mparasi. Jombo komonu ina anosu yedu ya nuhwe juma. Eye mwonyo no ketuye omo no. Uwye ye pe. Ne diare no okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse eye mwonyo no enye. Nipa ye obo mpo bimpo aofre na wundi. Na panishi wonsa. Ni nina so kujina so dem so ye kri.

0: Abrofo omu wadaje pa se ebase obi bewua no ma beno ni nsemu a etwato na waka ne se obi ba bewuo si obi so a onimotrodi de wo hunu no eno oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bia ofi asase so a wo kro nte eno nya de a eji ho akinye eti se ebase ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten waso se ne be yakopon adom obetumi enya ntiasie owuo ye ade a edi ni pefree asase su ko bebia okwa won sanma. That is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ena ye kunu emoja any for na mehwie gwe Judas Iscariot ni din ni Jesus it is a wodo abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say it is obi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se ni pepia transori dem fi pitipipi ensise biye mbae omu nye nro Kristo mu. Wankase si obi wa asori mua, asore simesia na obinti mua, asemu dipa na lowe mua, na o nebrasi san, uure Yesu mua, ena obra ede esisa. E di se watina asori de mua, bopruno mu kase Yesu se biye na mingure umu. Ansana wetu mienye ansisa wa brabom. Menko sun sa humrani, mikwa sora sumesi, mikwa sora bintini, yeni ye si da, yeni ye to don, yeni ye se, na still out asu tiboni muna, uhu, puse, uwa, ube kwa heaven, mpacho ye jem na ukro. Ubi an kanchro, ame kanchro, jem na uko straight. Na kwenye yenu wanko, if you say, nye bia papa. Ubi an uko he, wasi mimpese, mi bo, mpaye se, mi tamfu mpo. Enkoho. It is a basse or tini ni kene ni gusu o wo mwa o fri asasi so eko osuru fie. Hallelujah. O finifie wa asasi so ko osuru fie. O fin kwa etuo cha enfie dio son wa hawa he dio nunuwa wu eko bebia enfie no eniano etuo enchada itena. Sansu na se obi tene wiase na opu Yesu ewo na brabo mua. Wan sakra na jwini asoro onwa na epu panko nywa hon pra pra demu dudu asoro da hon so na jwini oti onyinasu ukwa bruchira koseni ba. Wan sakra oko jim.
1: Amen.
0: Oko de wum. Oko uprenumu. Bible fre owuo se na sleep ofre owuo se departure ofi hako ofre owuo se translation se Bible yi da ho ne mama sufri hade ato ha you have been translated from A to B sana Bible fre owuo multitudes why dying see and hear things that are not seen or heard by others pim pim omu wua, omu te, omu hunye maa, inipe kwa omu ishiya no, eyu hubi. Krofu omu ye juma hospitals, doctors ni nurses, so ombe dino kura, nye busu yafu omu kosra omu, enkrofu omu wuo, ombe te, ni ameika yasi. Bungu se, wakan sembi ya uti wa omu hunye ishi. Inu ye bia, oko eye, ewo Togo, from Ghana, samre na musu nyane, Toko ye busuani oko ne ye ni oti ye ni se oko ye oken yami anse mwa ose ah, na mwa nyamsem se ne ha ye nti webi. Omu ti nyamsem su diye di mkwa bre ni panu omu ni, omu nti bi. Omu ti nyamsem nan su diye mwa ni petu mu sro nyami sro boni kini humfri sumu baha imono. Omu nti bi, oti aso dem de biyansu no oti sumu, oti boni imo, oti bonsamu nchen. Na eni pana omu ko ne ye no be uono. Oni abusuafo ebi o ho se he ah eja no mse ah eja wo hefa o hunu ja mo o ko hell so wo mo maka zo ye dey o mo hunu sori a wo se wo wi apeteshe na wo di wo wi doka na wo di konkontemi a wo se nyame ni ho

nkyemu mmiɛnsa ne nnan. Na sɛ Awurade ka no mma benin ne mma mma a wɔwo wɔn ha yi ne wɔn nanom a wɔwo wɔn ne wɔn agyanom a wɔwo wɔn asase yi soɔ no ho nie saa kuro no anaasɛ ɔman no agya wɔn ho ama bɔne nyame ne deɛ nti ɔse obi a ɛwo no hɔ sɛ ne maame anaa ne papa ɛnam sɛ ɔmo nyinaa di bɔne nti sɛ ne bɛto ɔm kyemu nan owuyadeɛ ɛbɛbobɔ wɔn ama wɔawuwu wɔnyɛ wɔn ayie na wɔnsie wɔn ɔbɛdanedane sumina ɛwɔ asase ani na afena ne ɛkɔm ɛbɛdwere wɔn na wɔn afunu ayeyɛ ewiem nnomaa ne asase so mmoa aduane ne atwerɛsɛm ɛka fa nnipa a ɔmotena wiase na ɔmde bɔne nko ara na ɔmagya wɔn ho ama no nea ɔka fa wɔn ho no no asomafoɔ nnwuma no ɛti nnom ɛkyɛmu baako ɛkɔsi du saa mmerɛ yɛ mmerɛ na nkenya mmerɛ paa wɔ asafo adi nkan no mu nkenya ne yɛhwehwɛ ama ghana yɛhwehwɛ ama wiase nyinaa sɛ ansa na yesu bɛba no o nyame nka wobɛkenya wo ho bio ka wobɛba bɛsrɛ wiase bio ma nnipa a ɔmawuwu ɔhonhom mu anya nkwa bio nnipa a ɔmowɔ ani nso ɔmonhunu nyame na ɔmonhu heaven na ɔmonhu nkwa nka ɔmanya nkwa bio ɛti saa mmere na nkenya ɛkɔ so paa a asomafoɔ no yɛ awo adwuma ne nsɛnkyerɛnneɛ nnipa pii sakra ɛba Ananias ne yiri nso asakra bɛka asafo no ho ne mmom na ɔmo ma kwan sɛ ne ana meta aka no woda nsuom ne sɛ ɛyi wo a na woanom nsuo no bi nti wɔsi ɛyi nsuo no firi mu nyɛ sɛa wobɛtumi awu ɛti sɛ wonya nkwagye a ne nsan na woda po a ɛyɛ bɔne mu nsuo a ɛyɛ bɔne woanom bi nti yɛyi wo a yɛfrɛ biribi akomamuteɛ ɛno na ɛbɛboa wo sɛ ba sɛ wo no nnua ɛka sika sɛ moka asase sɛ moka biribiara na sɛ woyɛ ahwere wo nkwa a wose yesu nti heaven nti fa ɛno na abraham ka kyerɛ lot no wɔse yɛyɛ nnuanom adɛn nti na wɔse yɛko asase so a yɛtena mfie sɛi kakra bi ne ɛkɔ Iti mesira o basumdwe mra ye ntem wai. Asumdwe eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai. Iti samri anania sini ni yire safera oma to asase. Banabas ni din kai ton ni die. Na oba ye no si pita. Ma hun se nyankopo adwuma no hieska timi wasasi bi makoton midi hun sika nyina ba se ne ebe di bebu anyame adwuma ene ofre ne yire se ni monyam abana ba se nyai wose ensu enya bie ye beton ne mo ye di nyansa beto ho ye first ka nyina ko ne mo ye kwa ebe ka se di sika nyina ko ene nipa pititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro Ti amunu muha ebre owie pe na Peter ka che nse adinti na uma kwama bonsam defo nu wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watenka ye huna de ni bibia no eti nipa no pi fa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bi bia nipa wo no ewo mu no no susu obi Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey a kire no okan ye kutukum na Ananias da form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne esie obaya na bita bi san say praise the lord hallelujah ne maame no praise the lord enya sem ketua wo beti di ba bia na okan kire ne say asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kase sika na modije enwa na modije yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu su ye, ye pesi ye sheki ye hunkakra. Saha pepe pedi ya DJ. No sewe, grofo mko si wukunu, omu nane bubo ho. Minim danu sene yusu yato na ya tiche mo. Omu nane bubo ho no. Omba befo wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tru diya grosu uko heavy. Ube dru wami yawe. Usakra. Uni tru ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufu na wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno wakachre omu se. Muje mufri ni muni oponsam. Akono diye na muye. Udi tru. Aya jine odensu yomu.

sɛ mobɛduru hɛi na yei mu nso moanye awurade mu nyankopɔn ani nanso ɔno na na ɔdi mo anim ɔkwan soɔ sɛ ɔkɔsra mo nsrabankyerɛbea ma mo ɔgya mu anadwo sɛ ɔkyerɛ mo kwan a momfa soɔ mununkum mu awia na awurade tee mo nsɛm no na ne bo fuuiɛ na ɔka ntam sɛ awɔ ntoatoasoɔ bɔne yi mu nnipa yi mu biara nhunu asase pa a meka ho ntam sɛ mede bɛma mo nananom no gye Yefune ba Kaleb ɔno na ɔbɛhunu na ɔno namde asase a ɔti asoɔ no bɛma no ne ne mma ɛfiri sɛ wadi awurade akyi me nso mu nti awurade faa meabufuɔ kaa sɛ wɔ nso wonkɔ hɔ nun ba Yesua a ɔgyina w'anim no ɔno na ɔbɛduru hɔ ɔno na hyɛ ne den na ɔno na ɔbɛkyɛ agyapadeɛ no ama Israel na moma nketewa a mo so wɔbɛyɛ nomum ne mo mma a na wɔnnim papa ne bɔne no wɔn na ɔbɛduru hɔ wɔn na mede bɛma wɔn na wɔn na ɔbɛdi so na mo deɛ monnane mo ho ntu nkɔ ɛserɛ so ɛpo kɔkɔɔ kwan so ɛna mobu ase me sɛ yɛyɛ awurade bɔne ya yɛbɛfora kɔko sɛdeɛ awurade yɛ nyankopɔn hyɛɛ yɛn no nyinaa na mode mo akodeɛ miamiaeɛ no ɛyɛ mo sɛ bepɔ no foro yɛ agorɔ na awurade ka kyerɛ me sɛ ka kyerɛ wɔn sɛ momforo nkɔko na mennim mu na mo ankɔtoto mo atamfoɔ anim na mekasa mekyerɛɛ mo na moantie na mote awurade anom asɛm atua na motentim mo anim foro bepɔ no na amorefoɔ a wɔte bepɔ no soɔ no firi bɛhyiaa mo na wɔtaa mo sɛdeɛ nwowayɛ na wɔkunkum mo sɛ ɛkɔduru hɔ ma na mosan bisu awurade anim na awurade antie mo na wɔanyɛ aso ama mo ɛna motena Kades dii nna pii sɛdeɛ nna a

Unyamitumfo eda wasise nebo di aba wase mhubio. Yebo mpae se wuna mutuminu ahodi ensube ma yentiasi o wase mu. Uyesu dimu na yebo mpae. Amen. Adofurom, yedi nka akasa achura fa heaven hon. Pesu unya kono sene ebe ya wasitine mu. Unkunte buoni bibia o yanodebe kahon. Na ufi yuasi ha otimi ako nya enijie a etu unchada. Kachiro ose ebeka heo huwase miyashe asie eneye tuwaso. Wapebi oye ohine mikoo ni ncheno kachire mise na danfu bi eka sembi chire ni yure mfida. Osu mkrofo siro msu nyamini ho hevi bie ni ho hevi bie ni ho. Nosu se base hevi ni wana he ni waeti se ukuwa fumi ya si jatebi hajwe ohopa. Na utuyo eutrifie na use wafa. Ukone se jatano oha oba osu obenye bibia odi beshia no. Na kaso jatabi eni ho na ukosa afi uko e jatana pie de na obeye. Eno anso obetitiu. Ti se hell ni ho na heavy ni ho a wo se ude sumnyamiye. Ne se base wu ne ni ho a omoka. Ne se base wo ho nso a wan sumnyankopon ye a eda obedru ho no ye ho hwea enye ye. Ene ye twaso hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell e hua, e yadia e woho, e yadia e ye pa. Ne nam se etise entino, nyankuponswe nyamre, aka hua sempi e wotro semo, se nebe ya

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mo bakon senye na ochu bakon yeye no. Bitumi atro Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekiah e yare uwyo yade. Yemos ba u difo Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi siye nye she ufie nsamansiye na ubewu. Na wu nyankwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada echwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no ayi ayi manye ma ayye kakra kakra. Wa ube

enemi baby wua enke dia dia enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia dia pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa dia. Peninfosi ye dia hiya ansani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua omu ni Yesu. Omu ni heaven, omu ni eni daso biya, ni omu wane se, mi koko fuyo, me de ma, me irene me ma, ma bro sign, me ka, ne ade, na fe, o chuchine, ni asi, no usumi be uo, hina okro, inti mfiyedu do aditine, wiasi, wan miyewe ni, anjushe, bible muwe unhuse, e kwense ni e fasua, ye dibe ko heaven, enu inyao. Uhu sika kwain, uhu abrochire kwain, uhu nkra kwain, uhu siremu kwain kofa, kobi nini ya kikaka hon enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi enimu se ube huwa adie hiyan paa wasa uye ni se boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi ni nina acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Ni okata ni mratu so, no nye from. Ni mom di okanu oja no nyanku pombe huno mobo. Ojontofonu suma ye tiasye wo enyom ebiasa mienu nche mu bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mratu frino. No wakata ni boni so. Di Yesu moja akata so. Eishanu o nipa eradi mu ne mumu ye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ohoda uti asori demu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se bone no ubegai na wo ba bewu a ehefa ena okro Inipa sorry de bia ni e china sofo ni e difo ni sorry mu ye pinchira. Enshire mu hine. Enshire mu kese pa na mekin kan chire wono. Wasi enshira ni die odini mraton a cheno. Na wakata ni boni nyina so. Nyese wu kata so. Ni mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no etie humfri boni nyina ahon. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya di ista ni di ekika kahon. So omu ni mientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata. Kani yeye mkola anu ujare nwa dresi ubronya atadie na usresi le krakasi. Bin mu nimni etia Yesu wi me pacho enu na Bible kano. Obewu obebeni. Watu ni din Yesu if you say onu na obeji ni mine everyone boni mo. Wenya boni fefri na sofu kukudam. Ejina papi timuti mukase obie ni obetu meja boni ye. Na safu ma, sofu preach on. Uko jemu ni muntra. Uni muntra. Adi hiyan wose wye ni sobe fese. Wu onkwa jie mapa. Ebra Yesu Kristo. Do boni nina cheo. Ni etosu miye no. You are sanctified holy. Wenya akuma mutie. Enona mekacho na watu bakunu. Se John Wesley wuko ye chire no. Nasafu fo efre ubi omeka. Nyamese munchiro ne papano beka. Akuma mutie huase. Enfifia ogusu preach no bia sorry me me kan say nyamsem o ha ka methodist nyamsem no so methodist nyamsem ni say John Wesley otiase e no wasi yankopon eti methodist sorry no say ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pii nyam huni ne omuni ma ne nkwagye na ne ma huni sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so gyan no nyaya Ubi hon se wo wino fo na anani sinye ne wu. Ti hon hon mu ni pe pisye wu. Nkwa je nkwa na omu ni mo baibu mu. Akuma mu te ne kron kron ye no. Omu ni. Eti obiye ni bibi o simi di achensu na. E da su shen akuma mu. Ube wu. O si nshanu omu makuma mu ye de. Eti ye. Sa ankro fo no nkwa ni bi hunu nyanko pon. Bitu mi ako heavy. We nyine wu ni. Usori ye no uhuridwe mweni aji. Diye na. Eni jye na ujine free hifa.
se wo nim se wo ba bewu a e wo so hu se wo akoma mu boni ba

0: se wuni munyamio uni munyamio amani ebetumi ato se wo yohutini anase wo ye de bonyeni a amani ebetumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan njichemu dumieno ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyira ne mo ibise ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebon samsem biara enya dia odi be fori fori ho if you say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don pese obewa betu na ejire fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ na di ni mame atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra en wo san tufu se krofo mo nsakra en de omu di boni ti se aduane omu de sira ti se nkun no mani age di boni na ni age na momma momu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinu mo nsemumu na se wo hu amane se wo kristo nia hallelujah omaneni enwu na manu nhye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jisi yi impredika ye nyese bi ekọ fa obi yire anase ekọ ye bone Yesu nti ene ye kai mpre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e bone ba konkrani ne ho so na mane wo wiase papa papa ku sisi e di ne same remudia so bon remudia e di se ye aye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e dru amane hunu mre sa yana imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asrochi kese dey ebo won si Yesu nti ye yire mfa ho ana won se nseme fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma Yesu mfa obuo ma Yakobon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo mpa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers ne butaye ba ko pe opese o to bible twene pese obufu na ka se won kwasori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase so se onye den onhunu ama mon sakra ye no onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro didi wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpacho wi ana nsan wa ensempi o wi achi eti ene yintume enka sa ankrofo no pi ho asem nemo ye yi nipa ba kombe e frani Job ayepese e ka ne ho asem senia ensohwe huro tu no na sa ne mani nyina wo gina ye se bibe so ote ade bi ase se eba se wo fa mane huro mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama sa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese ujidie ni momeme she ujidie den omomo etu gold no ma yeti ase se unye gold no a wo defa jim na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ujidi ni nso se ne be na ujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwa ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ki hu ni e wa pass ni ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye su de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wo gidi aye tinten den ti ni su nya dwem boni bi atie nyankopon ni nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene e fa mane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire sera omu ware enso so na omu niba ndi se waware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndi free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na osi ne so na o demo no enye eni so yesa wo ye kristo ni ehuntume nyesa lord Oshiri ni yire ewo Sodom. Enso wantune Bible wantune okoswa edi nye miechi. Joseph unso otono ema midianfo. Na odinu kwe fiasi poti fefie uni mamania etono. Edinu kotu efiasi nini ya kikaka hunyina. Ni njine emono Joseph ujine pinti ema irade. David unso so ohine so etu nenisi neso pamonwa. Kusi se oye sanko tro papa nusane hon ewuja David. David ose otinini amanie toson. So radi yini fri ni nyine emu. Tisa ekun nifuwa omu wonya mimu nyine kasachre ya. Ene mume yinti di omoka. Sene beya yensu suyentu ye jidi yentune. Tisa utu chene nase yesu. He was very much concerned. Woko si ah. Timibasa susuwa. Mehu jidi ewo nipo mwana. Ebra. Mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu fi no na fe o kasa no sinti mi basa so me hu ni pa binu te se Job me hu ni pa binu te se Daniel me hu ni pa binu te se Abraham me hu ni pa binu te se Sarah na me hu ni pa binu te se Joseph na se ne Christo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no e na wo watch so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo Nyame honi watch. Ito kase, dadada wakase wa bebe wa maya. Marafu, nya u watch yo, nya u time. Yesu si onumpu, ni mutamu no. Na hede na wakase, hene dadada, nyame so, Yesu si wa bebe wa maya. Mipacho, menki kasa ansem. Yenwe Job, etiba akon. Ichimu, insia, ekrono. Yenwe, papaye, ni jidi pa na wawo. Ye kai free, njichimu, wachino, sine radikachre, Satan se. Wa jine makuwa jobu nso hon. No bie ni hwa otise ono asasino so. Obarima odimu na otine. Hallelujah. Jobu yesike ni pa. Ukai verse 1 na ube hon. O yesike ni kesie pa. Nsi ni jume muno. Tise dani ya fifi muna ye humbe bi ukutu ya bribe. Ye humbe bi ya osisi ubi. Ye humbe bi ya obopo ono di nye sika. Bibia. Nyanku pona ni dini huwa dansi ya se jobu wa yede. Otine pa pa pa pa pa pa pa. Oh. Mimpaye ni senki nyamibe diye huwa dansi ya sa. Ose otine. Yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame no sa obey bonny and one hair so be any one that you say, so ye day, any ho, no de bonny. Job will not tis a Osrian coupon. No, we yin it, every bonny, praise the Lord. Nippy, we are seeing, I am money, Cassie, ye yari Cassie, any bonny. This in Yankupon, you are doomed, no, who used to moja no, she good cover, you know, the abuse of soul, sinners, or who home bonny, and you say, be a yawaha, no, who heard your cron crona cabaco, oh, running, praise the Lord. Oh, running, nature say, where you want free bonny, now need your bujin and senior bacum, who was care bacon so. Yankupon, Eddie Job, would chabon some poor. And then he pam me a hen or more from where Christopher and Yammy bet him do make chapwa or bone somewhere in him. Was he saying, Yanko point him more grassy or we are say upon a kind Romans chapter 2? Na ye ya, ye fray and one Christopher. Ye di yes, you dear tree and so a bone some human ye. Bonin quan and ni pay de. Tia man ya minimum grassy. Obi e bia na no se e we na fro hu Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me jama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepe wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se eni di ohrusie papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma nyamia ye praise the Lord efiasi na wo da ebu ekunfa de ebe chimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwan kromo enkromo na bonsam efres obofo frisru ba no be nyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do be kwakoto jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumu dama de eche ne bonyefo no bae no oto onko sro man kan form no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry and so for pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says so, Bible, one sacre, you know. Like a cray when you know to pay or no sacre, I won't call heavy, not so much on call heavy. Copeco coffee will be do I. Na say time, bia a radise. Okwara na Jobu sro onyankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobosomfo ho akopa bambo. Okọ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi hu firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kra Bible de bia wo di e trentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo wonyina ho baye hia ne nsa no adwuma wa hira so ko pensiona de pitipiti eyi oni e ma so se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counseling no ka che se o ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti so bibia enkokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakoje a ye de pitipiti so kawane sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye woni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti bene no bom paya okoye no
1: oyeye o se obi oho wo dimrika ba na hina okwe ehwehwe wa ye huwe matiso wo sade ma we o se danu ani pasi se ni nyina amaniska besisa ni manu nyina amanisika afroda water ni sio bmpt so ishire frisro nyami ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosum nyira eye akomfo nyira eye satan nyira occultism nyira no ejem na do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jema febo it is satan impo inim se nyame nyira so o si na ne fi aboa ase kine achina sase so ukai verse 1 ho na wose jobu na na ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho emie hira no na fetin won saka de wo nyina hwe onnume wana awrade ka kire satan se hwe de wo nyina e wo wonsem mama ho kwan I've given you the chance na jobu firi mu fia obeye stronger hallelujah obey to say gold I dear for Jimmy ye fin in a day a free nemo. Oh no idea and found sign ye day and canoe the crown on your dear a mean uncle pom media. Tiny Jesus is his srunia o cum ni pedianoa or the old crown ye day a cotri gem. And a Satan fear radia no ye day a coy. O coy when your permission ye won't delay 1 minute to cry. No shall say. Eti debi na merry manone emma. Emma ADD na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta e friend ensa dokodoko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso ADD wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no kunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia free ba fa wire chenya mimi wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye doa no omukoye na kadia fonso so bae omunso so omo tushe ni yomaso eno omo finishi omo nyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso okase onwe no foforo so ba be kan se omo berima ni omo mama edidi no no munsa e wo onua penifie na hwe enframa kesi e bi free stress so aba be bo e dan no entwea the four corners of the building na e twiri egumrantie no ne omo no nyina so omo wuwu men kwan maka mini amane ede ebebo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wo mompa ye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinu kwaji owu oho onko nyam nyame onko o nyame onko da na midni pe bie ni ho a oba ne nche a obekun wodi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wodi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno anu no die tu job nyina echi wato bible atwene o unkwa sori wo mompae ti di job ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye so na bonsam de techre ene job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ena me di firi mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedi onu mi en o si ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record eye clean nyamine dini huwa dansi. At the end of the day, niye tu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni huu se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ya ohiri ye nyina nisaye dey, ekai. Na, ninafufuwa omu baya, ombe chiche no besre sre no be bunu foni adi nyankupon kashe se mwa mkono mwa mkopo Jobu cha dine beye mo. Weche mudu numno. Na Jobu ebo ni namfu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia Jobu. Inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anum emerima nyina. Ene nini anum emenyina. Ene wa wonino kani nyina ba ni nchen. Nwoninu bedidi ewo nifie. Na wujamno, na wachichire ni wire, amania erade ma hon kwa ema no ba ni sonu nina hon. Na wumu biara ema no sika jete bina biakuni sika eka hon, diye ni peti ti ni peti ripeno. Jobu, ohiri yempu nyamesa di ede mano. Fa kwa mpasu pe sika wai. Se hiyan ukula ne wunifi ti se Lazarus ne wuwa ube nya hebi yako. Ufa kwa mboni su pesika ube nye bidye ensusu ube shri nyame. Ukawe ni gusua ube kobe bie nyaminye. Sambre ne wusika upe ya den odisisi eka ne bibi ya kaha. Di ya kaha numpo yesu ba ni nina su beye grebu. Na we nya asasi we nya suro. Wa ya pain na usinsemo. Iti enedi nyanku pompesu ochre ni se enfa hon amania ufomu. Mfa huwa mani ya mifom. Umie nkosu nchime nyankupon. Ninyami beshe ni huwe ni monyamo ya abrabum. So ama amaniye amini Jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimo. Hallelujah. Misi nyami beye frimo. Osina eradishira Jobu ewe yesene fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empamhu apem ene emfrumu abirye apem. Ni unyama beri mabason ne emama abasa. Ni oto obakudin jemaima. Eni de odisu ono kesia. Na de otosu miensano edi karen hapok. Na wenhunu ema wenhunu fe. Si Jobu ma emano asasinu yinaso. Ne weja mema weja padie unuya nomo. Ne yechiri ni Jobu di mfrinshia oha edbia nai. Na uhu ni mama eni ni mama awontu watu asuo nai. Na Jobu wi, ubiye be wu. Na wabakura ne wedi ena amen. Se Jobu wu ya chia wo heaven. Amaniye tu nyina no akasa sisu ha. Mi mami mi papa. E di amaniye na ufo nyina beka ha. Men tu nyame nchini wai. Utu nyame chini ya ube nuhon kujimuwa ube sun afibo ube tremu ube nuhon babebo pejuwe nishwe kavari niye mpaye mao nyame ube tumia mbuwa wai pejuwe nishwe kavari na kase radi miyime nifrusu mito mibabo chine iso ene misako fa mibabo unuma prapra humbie wako asore senebe ya meshe mijidie mu ma meshe mijidie mu den sedye Jobu she nijidie mu deno ajidifuwa moja ya sore ko moja mpaibo moja babo kinkain na muni nambe bibasa obadi sefo sawechina brawai nyamida suti ya kunyano sinyebo nsa praise the Lord webye ubi ya memo mpaye nyamia utumia die nyina ya die tifu nyina ya shewo nsa. Ubi biara odama ni emwe shishi ni seja. Enam senti ni jidia pa umono. Radie bompae sobe tu sankrofoni nyina jidia muwe yesu demo. Bo ni biara omdia foforo omu. Ensema omaki kentia ni nipani wa sofwe radifoni nyina che omu. Ne huu omu bo. Na sanfo ombra unchebiye wo yesu demo. Ni oma shure seni ya wishie Jobu na imono. Radishe wa na imu. Sene beya umbetu miye jina kwa siye wye. Nese base ubana se ubu bo umedia. Omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radie dinede isha onse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radio omutia mwomonte asye. Masofu ongo sra umbetu miya kasema. Umbetu miya jini bonyefu onkwa na mechi sanfu asore jina wana yesu biyo. Edawasi o yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Ami shira mo pa se mo aya son amana se mo pese wo fra. Eye 0244 938 2170244 938